lehki mridang tanaka set set set set nagin the face to face sagan nada da kit set set set sagan sagan sagan sagan ka sagan ka kit set kit set sagan ka ji sagan nada ta da kit set sagan ka ta sagan ka maan gayi da tha maan gayi da tha maan gayi da tha ta thaya thaya ka da thaya thaya ka da thaya thaya ka.